0: Radio Sénégal International.
1: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Altine.
4: Talata.
3: Alarba.
4: Al-Khamis.
3: Juromi Waktu, Diap, Juromi Beni Waktu. Ci RSI, Pentele, Bohamne, Dentiwe, Tio Khalat, Agwaktan, Ci Khewkewu Djamono.
4: Forum sur l'actualité, Wahlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
3: Atier, Ategin, Ti 92.5.
4: Forum sur l'actualité,
3: Altine, Diap Al-Khamis,
4: Juromi Waktu, Juromi Beni Waktu.
5: Forum sur l'actualité mbokk way deglu kat yi ñi ngi leen di nuyu di leen delo ñukël ci tamu bi ngeen tamu RSI di Radio Sénégal International bok nekit ci banqasu radio télévision bu Sénégal tay ci talata ji yam ak ñent fan ci wéru août ci atum 2026 soxna Céline Noël Diop mo nekk ci xarala ga ñu delo ñukël wa rédaction Ndey Fatou Ndiaye mo fi genn légui teunkël leen xibaar yi ci kalam Napoléon ak kalam coach ci kanam tuti nak ci kalam wolof dañ ko yaatal bu juroom ñaari waxtu jotté yit ñu gën ko yaatal ci kalam Nasaran Bekay Mama Gueye ci micro bi tay nak ci forum sur l'actualité dañuy waxtane accident yi nga xamni néméku nañ ko fip fi nga xamni dem ak dik ba def fa bare wala yi doomu adama yi nekk fa ci magal gi buñ ci génné gis ngeen ñi ngi xayma lu tollu ci ñaar fukki bakkan ak ñaar yu rot ci mbirum accident xayma lu ëpp juroom ben témèr doomu adama yu ci am ay gañu ñi nga xamni ñoy way tak der yi tay di wallu doomu adama yi ñu leen di woyé sapeur pompier and ci kit yenen way tak der yi di alkati ak gendarmerie jappalé leen bo xolé seen dem ak dik ak ñi ñi jappalé ëpp na ñenti témèr ci ay yëngu yu am kon nek kit ñu ni jotna ñu doli ci wat waxtaan nan la ñu mëna def ba accident yi wañéku té accident yi tamit lan mo koy indi kon cause yi lan la conséquences yi doomu adama yi buñ ci mëne wax ñu wax ka wanté lolu lepp ci seen xel ak xalaat ngeen xeltu ñu xel yi xelo ci 88 la 628 73 46 bo nekké bitim rew nak mën nga woté ci 33 920 04 21 bo nekké bitim rew 33 920 04 21 wala bok nga lamb bo nekké ci bir rew mi 88 628 73 46 mbok way déglu kat yi yéné ngi ci Radio Sénégal International Céline Noël ak Bekay sur la ligne allo wow.
6: Allo, assalamu alaykum wa rahmatullah.
5: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waju bax yow kan ak foy wote?
6: Wana Alhaji Bekay Mama Gueye.
5: Nin ko Bekay Mama Gueye?
6: Ko Daoud Sow Ngirenpel.
5: Daoud Sow Ngirenpel.
6: Ko kam ko
5: te? Wallahi Daoud Sow kay Ngirenpel, Céline Noël neena xamna yoonu Ngirenpel, neena da ngay jaar dagaj. Bo jaaré dagaj, nga dem
6: bayti
5: def. Neena nga dem bayti rip.
6: Waaw dem Ngirenpel.
5: Neena dem Ngirenpel?
6: Waaw go fa le de, go fa le de ñu ruk gene.
5: Ma nga de waaw mais Daoud accident yi lan mo koy indi ak nan lañuy def ba mu joggé fi. Señ bu mag bi sax wax na ci.
6: Waaw gannaaw dañu la nuyu di nuyu auditeur yu bokkay bax yam wut ko xey na duñ jog.
5: Waaw.
6: Waaw yaa ñu yaara defal ñeen jam
5: yi. Allahumma amin.
6: Ak sama jigen bobu aja yola na jaj ñepp rek ak suñu auditeur yi baax ñepp wote ci radio bu so ne xamna mo ngi ci ligne te mu dekk li ngeer mom auditeur RFI la
5: deug la
6: wa yalla nako yalla defal jamm ak baye Abdoulaye bobu nek ndar ak ñepp da wa
5: deug la
6: yalla risato yalla nako yalla defal jamm mom tam auditeur radio bi la kam ñun mom forum mom ay konwa lañu amé fi ndax suñu émission la ñun
5: kon ñu japp ni club la dal
6: no kelo de yalla xamna dekay mam kontan nañu deggal fofu nek yalla na yalla defal jamm fofu
5: allahumma amin
6: waaw ak ci gaay de plan li ci op néglisance lay doon néglisance
5: néglisance
6: waaw nak legi boko le ñal na ma yalla bal bari jangatuñu ko permet de ko ndir ko jangatuñu ko
0: lik ah jangatuñu ko
6: waaw de waaw de da ngay taf rek da ngay dem garage rek auto bu yag rek ñu jox ni ñu nan échelle échelle échelle waaw ci échelle ci permis legi kan jangatu xam nga lan lik
0: ah
6: dañ koy digant
0: ah dañ koy digant ah lolu ndax woor na
6: non kam nga lolu kam nga wax diggal gakay mam lolu kam nga ni wuru kam go man amna sama ni jabu nek fi mom lang na lu upp 20 ans ci gannaaw ci wax degg yalla ñu leen non ñoo doon jang ak sama ben doom bajjam nek fi mom tam lang na lu upp 20 ans kam go ñoo day sax ko jangal lu lepp dañ koy kam te et puis boko le legi gakay mam suñu jar ba ak suñu rakay kam laan mo leen fi yobbe yakamti
0: yakamti
6: waaw yakamti te et puis bo yore wala ngo yore yow ya nit bi doom adama nga yeb yobbo ay bayam ngay fo yow ya def ci bopam nga def ay lekk nga gettu tubey di sumiko
0: deug la
6: ya ngi def écouto ci sa nopp
0: deug la
6: yobbu dal ci sax do ko ke eti ko yor ay bakkan waro mam chef ci jan ci seydou nourou sa ci nourou sa jan nak yalla yeurum kare ak kam la don wax sunu mam chef amé ci jan ci moko don nekkal dana wax bay len di foye bakkano ni waaw bay len di foye bakkano ni ke eti même bant bok yebé sax da nga kam bant ay bantang yor asma ko dom adamay am ay bakkali
0: deug la
6: ndax lu ndax kola tali xam nga tali leen am tali bay waxam de nga yaatu leen ma sha Allah
0: deug la
6: te buñ ne konti norme yalla mo na def jamma ba nga dem nak jamm du donde du mo na ñak di way ni mu bare ni de ndax yalla xam na ni man mo surtout amna den sar auto ni nan xawma war gay ni xam
0: war gay de wa
6: way kam gani Allah ji dak ay war gay ni ko war kam fo yendu ji de war gay de
0: ko ko war fo yendu ji
6: no ah kam gani tan ko am luy dem bar sak nek nalako jox bu yu bal
0: tegal lolu
6: ah non ci ne do wax de touri sax touri sama normal sax tour de sur sax deñ koy xet tour sax deñ koy xet ndax wax deug yalla gay ni koku war ah koku war de mon da yondi fo bugul de
0: mën na nek
6: toa ki do nek do lepp nek de atal mo ci war je responsabilité baaxo baax et puis man amna ben ki bo nga wax jëf ñi nek ci talib ni
0: waaw
6: ku nek ci talib Allah ji defay mam ak geeg nga dox ci geeg bu normal waye kam nga gay lu ci upp lan lañu wax samp de manam poste boy romb dal am do joxe rek dem samp la koy suku di wax samp
0: kon da nga bëgg wax bo joxe kenn du le contrôler
6: non ci lay bay nga dem ci wax jall non li ci enker mo la ni ter
0: did way
6: wa le non ci na ci yalla ka bekay mam ñun dañu dugg ci auto yi waya dañu koy seen poste bu ñew de def am lu ñuy bolé ci permis rek bu lay ci ñu am lu ñu bokk ci biir permis bi rek nonu gaay dem rutti dank delo ci permis ay wa te yalla bo demé fenen tam non ba ngay yegg fa nga yow digan ko da ngay def lolu neex
0: kon kenn du xol ndax am nga visite technique kenn du xol ndax auto bi baxna kenn du xol tamit ndax dara ji lepp jaar na yoon
6: way dekkay mama gis yalla xamna ni limal wax 90% def am mom man limal wax mom dama ko xam
0: d'accord
6: non ba yow sa don ko fi lu way amna lu xam ni boy
0: man setluma ka ndax man la plupart auto service bi lay dugg wala auto pay personnel lolo tax dal wa kon daoudé yaangi woté fan louga
6: ngirene pour commerce dal de leuna reso de louga waaw
0: ah d'accord mais kon daoudé ñing lay gërëm di la sante
6: al jaram
0: seylam merci beaucoup daouda kokou nek daouda sawla mi ngi wote ngirene peul nak mi ngi nek région de louga bo ñewé ba ci croisement louga am da ben talibu wacc ci souf dagaj nga talal jëm nakit beytirip sur la ligne radio sénégal international forum sur l'actualité allo wa alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh waju bax yow kan
7: seng ngi ngi lay di la ziar
0: wa ma ngi lay delo nuit di la delo ziar foy wote
7: di nuyu technicien bi waaye di koy jaar bu wér a wér.
5: Voilà, yàlla na yàlla fay yiw.
7: Ngeen defal leen jàmm. Maa ngi woote Linguère.
5: Linguère ngay woote.
7: Waa département de Linguère région de Louga.
5: Sa tour nan la.
7: Boubou Thiam
5: waa Boubou Thiam ñu ngi lay sargal bu baax a baax Thiam.
7: Waa ñu la koy delloo baax di nuyu Daoud Sow moom génn léegi-léegi.
5: Lom de ngireen pël.
7: Lom de ngireen pël waa ñu ngi koy nuyu Daoud Thiam ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax.
5: Wallaay Daoud Sow.
7: Di nuyu ñoom Elhadji Mbaye ñoom ñëpp ñoom Elhadji Ayoba ñoom Alassane Ba Baye kenn Amadou Aly Maimouna ñoom Seydou Bou Niang Afa Diolof ñëpp ñu leen di nuyu.
5: wallaay Thiam.
7: Ñoom Binta Sall ñoom Binta Ngaye ñi fiy woote ñëpp rek képp kuy woote ci RFI ñu koy nuyu di ko ñaanal jàmm fu mu mën a ne.
5: wallaay Thiam.
7: Comme dugg nañ ci gaaw ci magas yi ci bisimilah rahman rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin sant yàlla rek moo ñuy wax ak julli ci rek.
5: Wallaay wante ne gis nañ ci accident yi dafa bare lu toll ci ñaar fukki bakkan ak ñaar rot na ci.
7: Bëri na.
5: Ba lu ëpp juróom benn téeméeri nit am nañ ci ay gaañu.
7: Wallaay bëri na bu doon kenn sax bëri na.
5: Wallaay léegi nan la ñu mën a def ba accident yi wàññeeku.
7: Yéen ak teggin rek. Yéen teggin bu yàqam ci seen adduna bañ a jiiroo tamit jiiroo bi ci la bokk.
5: Loo bëgg wax foofu ci jiiroo.
7: Fekkee ne yow da ngay yàlla dafa ne bee da ngay def ñaari voyage rek. Nga xeet nga wàllu boo nga yore benn oto bi ma ngi yow benn chauffeur rek bëgg def juróomi voyage mën nga nekk di nit ñi rek la da ngay nelaw di gëm def lépp.
5: Dëgg la.
7: Kon ay chauffeur yoo xam ne si bu ëllëgee bu sonne nga jox ñu ñu noppal la. Te bañ yàkkam ci yoon gis ñoo mbir yàlla noppi ne di bind lépp ci ànd.
5: Wallaay.
7: Waaye nit ki mën ta lekk lu wërsëg nga boo nee lekk wërsëg jaamu rek dafay.
5: Dëgg la.
7: Sëñ Touba bu muy dem di liggéey. Jaamu yàlla la ko jëlee woon.
5: Dëgg la.
7: Yàlla may ko liñ ko may.
5: Dëgg la.
7: Foog ñëwee mu ni baal naa ñëpp.
5: Dëgg la.
7: Waaw ñun nag buñ demee nag ba ñëw na mu woon tool ñi ñëpp di fa dem war nga faa dem rek yar ak teggin.
5: Dëgg la.
7: soo ko defoon rek gampe na policier gendarmerie def nañ lu ne.
5: dëgg la.
7: sapeur pompier ñoom ñëpp def nañ lu ne mais nag gis nga nit ñi ci seen bopp ñoom ci seen bopp ñoo yore melukaat boo xam ne kenn mënu laa wax ñun mel. dégg nga dëgg la nag xam ne ba mu tudd day am. waaye nag xam naa ni yàlla ba amoo doom wala boo amoo doom kii dana xeex ba sonn. parce que lu ñu wax rek ñu ne ndogal yàlla wala ñu ne ndogal yàlla jinne yi la. man ndogal yàlla am na yoo xam ne yaa ko teg si bopp. yaa teg si bopp. ah mais buñ doon def nànk ci yoon bi di daw nànk gis nga yoonu jàmm sëriwut. loo daw yàgg na sa àgg. mais bu fekkee tamit da ngaa def benn aller retour bu baax toogal. bu retour jotee nga benn aller toogal bu retour jotee nga ñibbi mu jox tag. mais bu fekkee ne yow da ngaa toog at soo liggéey. le 1er janvier. ba mois de décembre ñëw. ci janvier boobu nga ne li ma personne ci 11 mois yëpp ci 12 mois naa kaa am loolu mën naa nekk. ci benn fan.
5: day na
7: waaw munul ne. tey sëñ bi. sama wax toujours dama ko dama ne ku tibb sur le ñiitaatu mun laa suurloo.
5: ku lan.
7: ku tibb sur le tibb. comme suurlu. ñiitaatu mun laa suurloo.
5: ku ñaag yu baax yu am jom suurloo. kon ñiitaatu munu la waaw ñiitaatu munu la suurloo.
7: munu la suurloo.
5: dégg naa dëgg.
7: 11 mois boo ko dawee.
5: wallaay
7: munoo am dara ci benn ci am li nga bëggoon. man def nànk adduna kenn du ko faraxe adduna du doole kenn du ko yàqate nañu def nànk nit ki moom li yàlla def ci jëm. balaa dem dana jot lépp. lépp dana ko jot.
5: wallaay Thiam
7: waaw mais boo bëggee jot nag loo xam ne yàlla waxu ne da nga ko am nag. toolu dugal na la. toolu dikkal na la.
5: dëgg la
7: di dikkal na la kon ñu ngi leen di sant baax di leen ñaanal. di leen jox suñu kilifa nuyu kilifa gii nii waa Elhadji Sow Ndiaye suñu xarit suñu mag suñu sëriñ. muy Cheikh Ousmane Ndiaye doxal waa Lakor Lakor yëpp ñu ngi leen di nuyu ak suñu papa ci Thiaw Balla Ndiaye nekk fi mu rëy yi. moo fi nekkal tey Sëñ Touba ci Linguère. ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal RTS ak ci national banquette ñu baax naa ñëpp.
5: asalaamaaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuho. kooku nag Boubou Thiam la woon mi ngi woote Linguère. yéen a ngi ci rajo Sénégal international forum sur l' actualité.
0: Forum sur l'actualité à l'international nak 33 ngén di woté 920 bo ci djugé nak ci 920 nga tek ci 0421 sur la ligne. Allô,
8: allô, salam alaykoum.
0: Wa alaykoum salam. Waju bax yow la kan ak fo ñuy woyé?
8: Alhaji Ayoba Lo bu ñomré.
0: Nga ni yaangi tuddu El Hadj
8: Ayoba Lo.
0: Ayo bolo
8: ñom re wa ñing lay nuyu di la siar di nuyu Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxobe diko siar diko ndokel ci and gi nu and ci magal ngay señ Issa Sall ak señ bu yu bax yoy ñepp rek señ Mansour Guèye Barké Diek bokk yoy la yépp ñing leen di ndokel ak señ Abdou Karim Mbacké borom ma karamel akhlas
0: wala yalla yalla fayiw
8: di ndokel ñepp di siar ñepp yalla dimbali nu nanu nu magal ci jamm ba magal gi jeex ci jamm yalla nangul lepp te gërem lepp señ téwé ko na gën diwen.
0: Allahumma amin lundam.
8: Waaw ma ngi nuyu bu mu genn legui ak Daouda Sow ak sunu mbokk Babacar Mar ba ci sunu mbokk Mahawad ak Cheikh Fall Douaye ak Ali Dia ba ci sunu mbokk Binta Mbeng.
0: Allahumma ñoñu xamna yeen ni lay deg.
8: Ma ngok ñom ñepp ay auditeur radio bi lañ ak Seigne Bara Lo ci ndam.
0: Wallahi
8: bu ko defé ya nga waxtaan lom
0: accident yi wa wallahi nan lay lan mo koy indi ak nan la ni def ba mu bañ am
8: indi gi liko indi xamna yakam ci la bok yakam ci ak xëccio priority ak ñaaka respecté la route ndax bu fekke yakam ci respecté wo code de la route ba nopi ci xëccio priority di génn 3ème position négligence am si sarf am yoyu bok na ci koy sabab bu lola jallé na teul yi doora ñew bu lola jallé na dogal sun borom mom itam da ci nekk ndax bis bu melni magal Touba aduna bepp faq wuti Touba auto yep mabbu wuti Touba ñepp riir wuti Touba lu mel non du meuna ñak nak 1 million de personnes 2 millions de personnes duggu ci ay auto jëm ci benn barap yoon yep faq yep xat nga xara bisu magal Touba bu la nexé fu la nex ci riiw mi demal nga lal basan ci digitali bu man nga fa nelaw man nga fa ataay auto du la rom ñepp ñepp faq nañ wuti Touba ñepp mabbu nañ wuti Touba neureum neureum xeuf xeuf legi nak lu melni bi ci meuna ñak
0: ah wa mais bu fekke ni yaangi dawal respecte code de la route ah yoré wo téléphone di woté bëgg dawal gëmëntu wo est-ce que affaire bobu du wañéku
8: yi yépp nak da ci am da xëccu ak dikënté ak dëppërté ak giro nangami lu yass ku ci ne nga téléphone ko da ko ma ngi yiw wone tam ñang lay wonal la yaag ni tardel ñang lay xaar 8 heures ba legi ñong lay xaar 8 heures ba 3 heures ñing lay xaar hein legi nak mo meuna def da nga yakam ci dawal di yor telephone di dawal di telephone di filmer hein ah lolo lolo lolo lolo moy li nga xam mo ci nek ba tax na kon police yi gendarme yi jambar lay lol ci contrôle bi hein auto yi ak tel yi yep bokk na ci sabab accident yi waye nit nit nak li nga xam mo yore lolo mo yirif lolo mom itam bu jikko mbaxé mu défaru dawlu su mbaké ba ni rigi duju ni nikki na jak bu né tekk nga né tekk bu né yang nga né yollu man may dox ak yow auto école amna permis ma ngi dawal auto waye difuma transport particulier waye li wërté woor moy fa ngay jangé auto mom fa dem lu leer mo la fay jox permis auto auto école yi ñi jaar jambar lañ lool formation bi ci nekk yëmu ak bañ ko def ndax boko defé paro bo ci am ngay wax ak yow rëdd wo ci yeen ma ngay wax ak yow tablo bo ci yeen ma ngay wax ak yow bu fekkante nak jëro ci loolu nak da nga lang rek wala manam dem dif ay lijeenti def nangam ba am man nga baña xam code de la route man nga baña respecter code de la route xamoko jangoko xamoko lu tablo bi wax xamoko rëdd wi ci télé bi rëdd wu wéx wu continuer bi lu muy wax wu def ay dog dog lu muy wax flèche bi lu muy wax o tablo bi nga jakkaro lu ci bind yoy yep doko xam bu de code la route dañ koy tegal tablo par tablo salef par salef rond-point mu ci ne dañ koy jangal tablo bu ci ne ni jangal la ko bo doublé ni jangal la signalé baat yete ak yep ni jangal la ko yok ko tawite yoy yep dañ koy jangal.

0: nekene jëlou fofu nak do xam lolu kon majorité sénégal yi dawal auto dañu jëngul code de la route waye dañu xamul code de la route té li yétimit xamna bari na ay tocc ci auto yi mu jëgëne gis nga dé accident vitesse yi dañ ko limité wut té auto amna ci xéñu auto xa dañ ko wona plomé wurtu passé 80 am xéñu auto xa dañ ko wona plomé wurtu passé 100 am auto xéñu auto xa dañ ko wona plomé wurtu passé 110 120 buñ ko défa même wañéku waye buñ la bayé sa contrôle yaay daw bo neex nga widdi ko ba 200 mo tour na pèse ba na limite amna limite bo xar boko passé radar yi man na ñu japp la lolé tamit mo wara nek ci yeneen auto yeneen télé yi ci Sénégal yépp ñu yaatal télé yi ndax nit ñi do leeku na auto yi do leeku té télé yi do leeku fuñu jëm tay ji am na ñu xamanté lu ko lañu déparé jëm Touba dara lañuy jaari té monté bu jaaré wara jaar ndo yeen dem daru musti 100 km bu jaaré dara dem Touba presque mo mat 130 wala 140 km ba tax na kon yoy yépp bokku na ci sabab yi télé yi do leeku té auto yaangi do leeku nit ñaangi do leeku bu ko defé ko yoyep ñu gën ci gor gorlu bu baaxa baaxa baaxa baax gëna and ak yar gëna and ak teggin gëna and ak dal lool rek moy li ci nek way gis nga fim tolu ni ay sanction it muñta ñak nangu permé xoti permé laal fosu nit ki bam yikko bitim rew dañuy gën ci di bakkal ay koyé bo ñu ñu tak nangam ci xaalif sénégal xam nga ñaar la ragal kasso ak jël xaalisam waaw kasso ak jël xaalisam infraction warna nek 40 000 wala 30 000 boko defé ñaar yoon bo ligéy du doko doli ndax boba do wér fi waay bu fekkal 3 000 lañuy laaj ay 6 000 lañuy laaj contravention yoyu da nga dara fay rek dem waay bu fekkenté nek 30 000 wala 40 000 boko defé ñaar yoon infraction ñu dag sa permis bo ligéy du doko def jërëjëf wa salaam
1: waaw alhaji ayouba lo ñi ngi lay gërëm di la sant nuyu lu wa ñom rek kok nak ma ngay wote ñom re mi ngi tuddu El Hadji Ayouba Lo mom nak it sabab yi muy cause yi limu ci wax yaatuna téléphone au volant bok na ci yaq yaq tali yi comportement wu nit ñi yakam tibek ak yenen ak yenen 88 628 73 46 Radio Sénégal International. Allô, forum sur l'actualité. Allô.
2: Oui, assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waju bax yow ak ak foy wote.
2: Wa sama gëri man la Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari.
1: Serigne Mor Niang
2: Mbacke Bari ci kilometral bu Tamane May Mona Mbay région de Louga.
1: Attends Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari.
2: Waaw.
1: Mbacke Bari. Waaw nga ni nak communauté rurale.
2: Sama dara bu chaamen may mona mbay boy dem Louga ak Daara Djolof
1: ci wa waju bax gannaaw ban la nuyo dalal la dañu bëggoon xam solo yow sa gis gis accident yi bare na lol ci jamono yi rawati na nak magal gi ni gene ñaar fukki pakkan ak ñaar rot nañ ci te xayma nañu lu mu tuti tuti juroom ñaari borom ay ñaari ru muy Jakarta yek scooter yi bu ci sa gis gis nan lañu mëna def ba accident yi wañéku ak lan mo kay sabab moy cause yi
2: ganaw bu ñaaré lañu nga xamné sun borom tawara ko taala jël sen bakkan
1: ah wala yalla
2: yalla mbokk di leen ñaaral ñom tamit yalla leen yalla jéggal te yobul leen ci aljana yi gëna kawé
1: allahumma amin
2: mais responsabilité boko xolé dafa bari dafa bari waaw parce que chauffeur bo xamné auto bi baaxul ah ken dut wax legui tali yaatuun tali autour de APS bi deux voies yow kessa ngay daw ken laalu la
1: waaw
2: ah ngay waxante deug parce que pon yi bouré baxul yow da wara wut pon yi bax bu fekke dama ngay dawal tamit nga dawal ndang mais nous voulons pas que ñi bo won defal examen tay ji ni ci karam ni ñepp ngay nangu seen permis da nga ñi li ñi dawal ni pour lan bu ñi da xassa bu yor seen permis rek mu la neex lañu dawal yow bo am na dégg naa léegi ngay wax pour respecter code de la route boko respecter dañ lay cëré xam nga yow
1: ah
2: bo respecter code de la route dañ lay cëré yow kay yu muy dawal kay yaa am sa xelum bopp rek bo gisé auto buy daw normal nga daw doorum nga nga téyé sa direction baax da ngay xool ci kanam ta bàyyi portable yi ngeen di yëkkatee ak yëpp ak waxtaan wu xumb yu ngay waxtaan yow tamit ba absente parce que absente yi léegi nit ñi seen serveur yi dafa fees problème lañ fees a dell bu ko bëlé waxtaan wu jeex bu ko bëlé yëre direction ak tek sa ñaari tànk ji frais yaa ngi ambitiage mais sëñ xool li ma la wax ni kolal accident yi am rek accident bo ci def da nga nan ci li xana ki sa photo wala wala boy bi dafa sacc auto bi diko dawal te mën ta dawal ba am na ci bu nek boori tamba ba duggu ci daara jollof 14 quelques personnes ni ñoo ñi fan lañ joge ba wa tour len ci souf ak accident yo xam da nga nan ki xana ki dafa do wala dafa mandi benen bi je sa boori bari duñu noppale ko ñeneen ñi dem dañuy jox auto bi Sir Roumane xam nga Sir Roumane wala dée Sir Roumane do ko jox auto baye ba ñuf ñi ñew ni nga jox auto bi mom lan lay bujé lu mu amé xaaliss rek ci auto bi wara daw ñeenti won Dakar Louga bu ñëwé joxé ñaari versement yi yeneen ñaari versement mu téé ko ndax lu man ñaari wéré ñi xama ñett liggéey mais yow koku man nga ko def bëgg man nga paré plutôt ñeenti won 4 fois Dakar ba paré ñëw garté ñaari yoon mais xol lolou sama seri
1: deug la
2: parce que grand député suñu daw ni mo jaarawul mais ngi gërem la police ak ñi néwon ci kaw télé parce que man bisan liggéey nañu bëggé bo xal buñ ko respecté won yépp man na ñaat mais gars do leen téyé tamit bo leen bayé départ bobu ñu leen bayé ñu départ parce que dañ leen xol buñ démé ba Thiès dañu bayé bu auto yépp égg Touba ba dugg ci Ngabou ñu do wara bayé ben combat bi jëgë won Dakar do wara jall mais téwul bu yoru bu yitax taxaway bu yitax bobu non ci la nit ñi di forte daw lo xamé ni mar de tali te pourtant police yi ak dara mais calme nañ leen bañ xawa wañé ko pour ñu wañi vitesse yi ñi daw mais mëno la né très daw du ko borom pax sa bari il faut sanctionner dal seen gaw tolérance zéro président Macky Sall mi waxon nako tolérance zéro bobu bo manke ci sa bari dara sax ñu nangu retirer seen permis nangu ko waaw parce que bo défé lu reuy 40 personnes nga paguen dañu wara retirer sa permis bu du no dawal rajala sanjo da wara sever da dama yalla bu waxena ko reyni nere ko da nga dama yalla dafa ñoo bañ wala dafa soxal dede do bëkk rek la situation bi na vraiment man senegal man yefi jaxam na ma te bo len teye kasso da nga tok fukki bana juroom ñu genn len jaar len ci benen poj
1: dëna
2: non est ce que c'est normal ce qui c'est bagay
1: dëna werde serigne mor
2: ah senegal dal mi ngi ni saway dama ne ñun dal li may wax ni tout ñun mouride mom ba bu ñew ñoo ci ëppalé ñoo gëna jeex mouride dañu jeex bo dañu baxé fessa del armel ya nga né fé del ay accident rek ngay dégg da ngay indi rek par 100 personnes 200 personnes fan nit ñi jogé ci kaw tali hein dañu ante dégg
1: dëna
2: wa bañu téé liñu mais vraiment sénégal yi sonu nañ ci accident yi té mëno ci dara yow boy yow sa ñaba yow fu doli ñëmu lo sax dama nga voyage légui boy voyage da nga dagay def testament bala nga def
1: déggal lolu
2: voyage nga def testament
1: ndax lan
2: sénégal rek la ko gisé
1: ndax lan ngay def testament
2: parce que yow xamoonu do yow la nga yedd nga def mais do dir ba nga bañu del ci effectivement ñi dem ci magal gi ni fu ñu delu sé
1: kon kuy dem tukki dal sa bakkan nga ci xort
2: mané sax ba ko wax mala xott gerté waye rawna xott gerté sax lu gëna woy xott gerté ka ngay waxé
1: chatatat
2: ah pour do bay jëlé kenn ñëmay duggo moy sa auto bop ak auto buñ lay yobbu yépp ci yam bo xébé ni dal ci kaw réal sa njabo kenn ñëmu dula yobbu sa njabo légui ci auto lam sa auto bi nga jënd ko pour di jox say soxla ak say sa njabo dara sama njabo yépp na leen tass ndax xamna leen mëna am ñu dal sama kaw ñun ñëpp ñu fa tondo ba rew lañu nek ba quel pays nous sommes.
1: On est au Sénégal.
2: Merci beaucoup. Merci. Hein?
1: Ñi ngi Sénégal.
2: Ah non, mais Sénégal gi ma xamal bu ñu ak légui ci da légui da kenn waxu ne télé yi baxunu. Kenn wax ne ñu ko xati gouvernement son nañ ci ñom. Télé yëpp da wax nañ leen. Mais nit ñi ci mom lañ wara yar. Éducation de base mom manque ci télé bi.
1: Ak formation bu dëgeur bala ngay jël volant.
2: Formation bu dëgeur bala ko sanction sévère, formation bu dëgeur dañ ko wara bor sanction sévère. Ni li ñi def ñoko ñu ci bari ñoko tay. Parce que yow mëno tok fi dawal ben fo war dem 200 km nga bëgg fa def 4 fois récupérer xaar yëpp def fa sa poste né mourid ay daf lañ nax ñu lek son xaar même gis na prix yi sax dañ ko yokk ni lepp lañu yokk te kenn du yëngu jërëjëf.
1: Wa ben Serigne Mor Niang bu Mbacké Bari Radio Sénégal International RSI RTS ñi ngi lay gërëm di la sante. Accident de la route, un fléau humain et économique. Yéne ngi ci Radio Sénégal International Forum sur l'actualité. Sur la ligne allo, Céline Noël Diop ci technique bi micro bi Bekay Mamagay sur la ligne allo.
3: Waaleykoum
1: salam waaju bax. Yow kan foy woté?
3: Laaju Bekay.
1: Wa sama grand patron yow la kan ak foy wote
3: Ablaye Diop la garu cher lugo
1: Ablaye Diop garu cher man kay xamé na baat bi wante pour auditeur yi la Ablaye Diop garu cher bu lugo
3: sama ni di ni dudu may
1: waw
3: sagari di ni Aladji Aline Diop
1: Aline Diop waw
3: Aline Diop nak niko bra bi mu genné tay ak mbaxana mu jël bu paré na mako yonné
1: d'accord dina ka kay yegge
3: bu ami sama paré
1: inshallah rabbi dina kay yegge mangi lay delo ziar Ablaye Diouba jibba buluga
3: bekay niko bubu waxe nonu la ak Aladji Ayoub lo ben bakkan bu rot sax bari na
1: wallahi wallahi
3: ko mala 22 personnes
1: wallahi Diop
3: metna trop
1: wallahi
3: mangi ñaan yi nga xani yalla jël na seen bakkan ko deg nga ñaanal len jegal ak aljana
1: wallahi wallahi
3: man mi di wax ak ñun perte nañ ci ben serveur
1: oh
3: am nañ ben serveur bo xane bi soxnam ak domam ñak nañ ci bakkan seen bakkan
1: mas ñi ngi leen kay massaw di leen jale
3: momit mi ngi ci hôpital bi ba légui
1: oyo yalla naka yalla yëkëti
3: koku nga xani soxnam ak domam ci lañu wañi ko sax ma ngi profito diko jale modou fall xamna ni fall dekk man na muy mbokam wala mu xam ko
1: deug la
3: na fall dekk bu ko defé ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñepp jamm bekkay
1: Malay Diop
3: dégg na fi ko wax légui né xoti permis baaxul
1: xoti permis baaxul lu baax kon kuy def ay jeyene lu ñu tay
3: ko na xam na ni ci serveur buy xey gërëm ñaan bu mu xam dana ko ñaan pour dil ci gërëm xolal am nañ ben serveur bu xani bi bari ki dem ben camion ben ko kar ci messere
1: wa
3: mom ma lay wax ni ci la ñak bakanam
1: wi ñu leen
3: tay day doro tuxu ci gërëm ki xani si mi ngi ni soxnam ñak domam ta mom bi hôpital xam nga ci lu muy wuj
1: deug la
3: kon kenn lu tay di def accident
1: deug la
3: ku sañon do accident
1: lolu amna
3: kenn bëggul accident kenn bëggul ray mala sax bay ray nit
1: deug la
3: kon nañ sanctionner nañ xoti permis lolu ëpp a wax ku koy wax yaangi mel na amu mbokk sefor te ñoom ñoo ñu koy wax ñepp ay sefor lañ kon ñu ñaan yalla accident yam fi rek ta accident ni ko Aladji waxe legi non la tank mag la di am accident di am xeyna kay ñu ñaan yalla mu metti ak mbaña bari gamu yi mag accident yi du mel ni ndax accident gamu yi lutax kay dekk yepp ay gam yok pass du am dara da ngay dem ndar ñay gam Dakar ñay gam Kaolack ñay gam Louga ñay gam fo dem farce dem fenen fi nak ben côté lay doon d'accord ni ko waxe non nga bëgg jël ñent luyas ci ben jour tepp fani mu xaté boko bëgge def man na la indil jafé mais serveur bëggul ray mala bay ray nit xam nga accidenté ba paré sa bakkan def koku xam ne doyna war
1: neewul
3: ku sañon bo joge sa kër delu wat sa kër sebeuri ay njabot la ñor ay famille ñor dañuy dund la ay centaine de personnes top seen gannaaw
1: deug la
3: ku ci sañon bo joge sa kër da nga delu wat ci jamm kenn bëggula accident ndax fi doli lim wax na ko leen amna ko xani ki ñak na ci bakkanam amna ko xani ki jabaram ak dom seen bakkan dama wone mi ngi hôpital ba legi xamugul yeen condition la nek
1: deug la
3: mi ngi dekk fi sunu mbokk mi ngi dekk fi pal
1: pal
3: dekk pal de quoi pal jege won fessu mu ñew ba lu ko fecc li fa bimu fecc li la xamal li la boy yalla ni yalla musel ci ay ko rep ya ñent ñim jeli lu ko ñaar ñi ñak day seen bakkan
1: waaji dekk pal chauffeur bobu nu mu sante yad
3: no ki sante yad mom ki sante yad bayax la dekk
1: bayax
3: bayax dekk waaw
1: deug la
3: waaw xamul mu sante mais xamna Modou Fall dana ko xam
1: manté wa pal
3: amna sebeur yi ma togalon ñi wote ñoo wote lañ seen wa geur ba xam ko
1: deug la
3: ba xam nañ ko bu baaxa baax
1: deug la
3: kon kenn bëggul def accident ñu ñaan yalla mu yam fi rek ñu ñaan yalla ñaanal ñepp jamm accident mënu ñak tank auto yaangi jëm ben côté mu ñak moy ñaan pañ ko parce que wañiko ci la ciono bi gëna bare loloy tax waye ben pour bëggul joggé ci kërëm di laal mala xawma la ngay faat nit di jëf
1: Ablaye. Allo Ablaye. Ablaye Diop ñing koy gërëm di ko sant mi ngi woté garu tiër nak bu Louga mom nak lu muy wax mom moy accident yi li kay waral nak tali yi bok na ci wante yi yakamti ak it courte courte ci bare ji 88 628 73 46. Céline Noël Diop ci technique bi
4: micro.
1: Allo Bekay Mama Gay yene ngi ci forum sur l'actualité.
4: Salamaleykum.
1: Waju bax ñing lay délo fay yow kan ak foy woté
4: de kay mang mama gay na nga def
1: alhamdullilah waju bax no sante
4: man ma ngi tuddu Amadou Ali Maymouna Sow.
1: Amadou Ali Maymouna Sow Amadou nak Selim neena tour bi neex na Amadou Ali
4: waaw
1: Maymouna Sow ankal pular de
4: dama no Daara Djolof ma ngi lay woté Daara Djolof
1: ya ngi woté Daara Djolof
4: waa ma ngi nuy Selim.
1: Waaw Selim ngi lay fay
4: Selim Diop ma ngi nuy Boubou Cham momu genn ak yobulo Ablaye Diop momu ak Seigne Morgna Mbacke Bass
1: deug la
4: yam di ni Cheikh Seyna Bouña bu Abi Djolof
1: deug la
4: waaw xam nga Ablaye Diop lim wax deug bu wër kenn la mo kep ku deug genn sa kër bo ñaan nga yalla den fek jamm
1: deug
4: la lool mom dañ ko koy nangul à 100% mais liñ ci tek rek moy comportement yi ñu gis ci tali vraiment comportement yi amna ci yo xamni duñu bañ néwon ñepp yam amnu gëd jeune tir mais amna ci comportement yo xamni vraiment rafitat
1: yu mel nan
4: parce que bu ñu mel na ci safor yi seen bop xam nga instant yi dowal kat mo bari dowal kat mo bari mais safor
1: baretul
4: safor bu fekkone témèr la manam ñent ñoo ci doon sofor 96 yi yep ay dowal kat lañu dowal kat ak sofor bokut
1: lan moy différence bi
4: différence ci sofor day kam code de la route kam danger auto diko moytu mais tay bo gisé manam ñi dowal auto ma sor parti bi bu faké xam nga code de la route amna ñoo xamni top to ñu sax code ak fim code wara jaar ak ñi wara respecté askan wi ci ñi yapp sax ñom seen bop seen yoon neeku ci fetlu nañu encore Bekay
1: ni Amadou
4: li tax affaire bi graw tay fermé dañ koy jëndé comme ni ñi jëndé mburu wala tiaf
1: bul waxati lolu Amadou Ali Maymouna Sow
4: salatu alal nabi billahi wallahi tallahi fi ñu nek ni fi
1: sa bi dekk Amadou Ali lolu danger la dé
4: comme ni ñu jëndé gerte tiaf lañu jëndé permé la wax
1: catastrophe wa lolu ci pexé nak
4: ko xamni dé
1: lu ci pexé
4: auto and ak sofor dana jindi dina fi ku jey jënd auto and ak sofor ben wèr wala ñaar fukki fan nga dakk ko be pari dem jënd sa permis nek ci auto bi
1: wa permis fuñ koy jaay
4: permis ni ko manam dañ koy lijeenti rek
1: dañ
4: koy lijeenti bo gën wax na loon dañ koy lijeenti ñom da ngay dem lijeenti fenn fek mëno dool yow dara gëntu graw nga jënd auto be pari nga jënd permis ba paré yoré sa auto fekk mëno doal bam yag dak sofor bi fekk mën nga avancer auto bi arrière fekk xamo kot man top na sofor bi yag mu jek ci ci dar xam nga dañ ci am ben commandant bu fi nek ñi koy sant ci ben fanno bi manam territoire yi kenn duko du ci garé légui bo dawalé bé garé territoire yi nit ñi sé bop sa ñu obligé wu né la waccal ki lu bol fekk de lay sabu amna ci yo xamni xamuy sax fu ñu taxaw
1: chat
4: fuñu taxaw fuñu wara garé kamuñu fuñu wara jaaré bu ci gos bu droit ngay jaar keneen ki jaar droit fallé ngeen droit mais amna ñoo xamni fuñu war commandant bi dafa sabo betoy
1: wa légui nan lañuy def ba accident yi wañé ku lan moko
4: lan lañuy def accident yi dal accident yi lima gis ci kanam la jëm
1: wa légui nan lañu mëna def ba mu wañé ku
4: ni mo wone ko moy sanction yi comme ni ayob lo wax manam sanction yi na deuguer
1: ni
4: ci def ku ci def lo war ko def ku ci def lo war ko def ngay yon dal ci sa kaw mais senegal ñaar bu ci wi gennut de kay senegal bi jak ki sama militant la dimbali len ko
1: waaw
4: ki sama talibé la dimbali len ko ñaar yi ñoo tass Sénégal niki day def nak sudu nonu ñu déw lakku ci gennaw manam leader buñ ci mëna doon légui ñu taxaw wax dem genn au lieu ñu yedd ko mu bay lim def non non bu ci genn day bakku naan gis ngeen ni mënuñ ci man dara di dem ci mbedd mi di jaay man lima def luma neex def parce que amna ñuma amna ñuma mëna genné ci lima nek même bu dul dëgg ni ci bo fekke sanje bo na bu defé naka sudul lolu bu ñëwé ci yow di la ñaan pour nga genné ko ci lim nek bekay bokk genné ci bi préparé nga né ko man buma ruslo bay ni nga mel mais légui bo genné ni ci lim nek préparé pour ki sa militant la wala ci sa talibel bo fekke jubut wala munu yeddo ko bo fekke yeddo ko day fi nek ci loras kan wi rek ma ngi jégul nak parce que vraiment yag na ci lim bi ma ngi nuy ñepp dal vraiment di nuy Aliou Diop ak ñom yolane quoi
1: inshallah rabbi dan dana len ko yegge Amadou Ali Maymouna Sow yaangi dara jollof ñi ngi lay gërem di la sante jere jef yene ngi ci RSI Radio Sénégal International forum sur l'actualité Céline Noël Diop Bekay Mamegué sur la ligne allo OK allo allo sur la ligne 88 628 73 46 Boneke ci Sénégal Boneke bitim rew defal 33 920 04 21 Forum sur l'actualité sur la ligne allo
5: Waaw
1: waju bax
5: ñu ngi lay nuyu di ziaré way
1: ah ko kan la serigne morñang mbacké bari
5: dédé yu mbay la ndum
1: ah yow la kan
5: alaji mbay ndum waaw côté kungel
1: ah côté kungel wa alaji mbay ndum côté kungel accident yi de bare na lan mo koy indi ak nan lañu mëna def ba mu wañé ko
5: wa ci la bëgg ñëw ci waxtaan wo
1: yexil
5: ndax man limay gis moy solution bi
1: waaw
5: comme magal dal la gën di ëpp am nañu wut ay enfant yo xamné comme mané magal gi dal lay gën di ëpp accident yi magal Touba gi bu amé day gëna bëri dal accident yi lay ëpp day dal man limay gisoon xana ligoy gëna wañi dal ndax chauffeur yi comme ñaax nañ ba tayé légui buñu amone ay enfant yo xamné police yi dañuy tok ci karam auto yi ndax galaju sevor dal police ak gendarme mo koy dindi lolu dal buñ ko defon dara wañé ko ndax señ bi bëggon na zéro accident ak président bi way gis nga niko yalla dogalé lolu dal buñ ko defon ndax nguur mom lu ko neex rek ci dëkk lu bëgg dindi rek da koy dindi
1: dëgg la
5: waaw lolu dal la gisoon moy solution bi ndax accident yi metti na bari na trop wax dëgg yalla ni ko sor amé ci garage yi dal envay buñ formé won ño xamné sax magal ñi tek leen ci karam auto yi sama ri corona dañ def ndank dé
1: wa mais place bobu nak ku kay fay serigne
5: gala nguur gi
1: ah nguur gi fay place bobu
5: mu ngi melni police gendarme ñi tek ci télé yi tek ci fune ñi saytu doomu adama yi manon nañ ko def sax magal ñi saytu auto yi tak tok ci karam auto yi karam sa bëri waaw lool rek mo koy wañi su do lool dal ñom ala ko leali lool do parce que do da nak police rek ñom man dara ci or kep loolu bu amé résolution bi wañé ko mais accident yi bari na
1: wallahi wa Eladji Mbay yaangi woté ndum fofu ci wétu Kungel
5: waaw route Tamba bi rek waaw
1: route Tamba bi wa Radio Sénégal forum sur l'actualité ñing lay gëreum di la sante koku nak Eladji Mbay lañ koy wax mi ngi wote ndum ben dekk bu nek ci wetu Kungel ci route Tamba bi Céline Noël Diop Bekay Mamegué forum sur l'actualité RSI RTS sur la ligne allo allo
6: waaw Seigne Bekay
1: waaw waju bax
6: no ngi lay nuyu di la ziar
1: yalla yalla fay yiw waju bax yow ak kan ak foy wote
6: ma ngi wote potu ma ngi tuddu Souleymane ba
1: Souleymane ba potu
6: waaw
1: Souleymane ba bop lo jeri
6: waaw wala ndindi ñayam
1: wala
6: ndindi ñayam
1: ndindi ñayam
6: waaw
1: ah dekk bobu nak Céline neena neex naka xamna neena ya
6: waaw nuyuma Céline Diop ndama yegul ñool
1: ah kon Céline da fay ndama la man Céline bi ma gis
6: waaw yegul ñool
1: Céline, oui, Souleymane. Wa Souley, accident yi lan bokay indi ak nan la ñuy def ba mu wañ mu joggé fi.
7: Waaw, Céline, bekay xamna accident yi.

ngeen xam Ahmad Harouna Li di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi mooy soxna si Umu Habiba Ajratu Abi Dieye ñu ngi lay nuyu nga seede ne ñu ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine kadalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa aada Ajratu Abi ñu ngi nekk ci màggal bi ànd ak nag taxi yi ndax itam li nga xamee moom la ñu bind daal moom la ñuy sukkandiku tey boo demoon tey ci pass 10 ci Jaza Usakour toxal na fa ne maam Ahmadul Khadim ne allamani arrahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ba ma nekkee ca gaal ba yàlla xamal na ma ne man mii may khadimu rasul allamani xamal na ma arrahmanu yàlla fi safina te jamono jooju maa ngi ci géej gi ci gaal bi annani naka man daal khadimu zil madina may khadimu rasul kon maa koy beesalaat sunna waaye itam avant muy dem amoon na métit yoo xamante ne amoon na ko ndaxte la mu bind mooy ida zakartu zalika almabita wa zalika alamira wa sabuta taarat ila aljihad bil armahi nafsi walakin dhabba anni almahi dam demoon naa be bëgg a yëkkati jihaad ngir xat-xat ak bundu xataal ak i tooñ yuñ doon tooñ islam di ma ko tooñ nga xamante ne mbir mi xatoon na ida zakar su ma fàttaliku zalika almabita boobale panaan ca dakaaru wa zalika alamir ak boobale buurti ak jengam la ilaha illa allah la mu def ak fi nga xamante ne foofu la ma dalal te du sama daluwaay kon taarat day daal di yëkkatiku naaw nafsi sama bopp man nafsi sama bakkan ilal jihaadi bëgg a jihaadanteeg yéefér yi bil armaahi ci guntux yi ma def ak ñoom badar comme ni yonent bi defoon walakin waaye nag mu jul sotti zabba tere na almaahi yonent bi moo ma ne déedéet bul jihaad zabba almaahi an ni nedéet bul jihaad jihaadu jaasi jihaadal rek ci ni nga ko amee loolu mooy jihaadu nafs ak jihaad bil ilmi kon nag tey su fekkente ne kon ñu ngi wax ci Ahmadul Khadim dinañ wax cosaanam wa moom Muhammad kan mooy khadimu rasul Muhammad ibnu Muhammad ibnu Habibullah al mashur bi khadimi rasul kooku mooy kan mooy muassisi tariqati al murid ki yàlla may murid yoonu murid fan lay ganee àddina ci wàllu zahir kon loolu mu ngi amee mbàkkee bawul ci ban an at la khadimu rasul gane jamono mu ngi nekk à 1853 léegi nag ñu ñëw ci ñi ko jàngal kan moo ko jàngal alquran mooy wayjuram badaa taallum alqurani fi bawol la njëkk jànge alquran ala yadi xaalihi kii di najaayam cheikh tafsir Mandoumbe Mbacke Mandoumbe
jangal nako alquran waye nak bu len fatine wayjuram moy qadil qudati atekati mo len don contrôler lolou martaba la moy li am summa talaqa al-uluma ash-shar'iyya wal-lugha ala aidi ulama mom ki walu zahir dal amna fu bari fu jaar nafa ci ay borom xam xam man nga ne way juram ba cheikh mamor antassali jangal nako alquran jangal nako ay xam xam te itam yoron na dara dan atte allazi kana fi mantaqati nga xamantene mom itam mujuna bawi da bawol dem salum lan mo ko yobone way juram salum moy ngir mu dem dekk ak maba ñom itam ñu taxawal jihad fi sabilillah koku jangal nako man nga ne ibnu khalihi liumi cheikh masamba tu couleur ka jangal nako cheikh qadi majaxate kala jangal nako te kenn ku ci ne ci ñom itam amna ak mom ay relation yo xamantene yu deret la ak yu diine la ak yu mboko lolou mo am waye kagn la cheikh bi ahmadul khadim kagn la wote ne na ngeen ma top xam nga ne nekkon na ci dara ji waye dara ji mujjuna ay terem lañ fay jangale waye bi mu yagge a 1882 ci la wax wax bo xam jana legi kep ko xamantene qila qala khilafun taraddudun xam xam bi nek ci fekk mo la fi indi boye bo setil benen serigne qili waxefna qala qawlan taraddudun legi xam nga lan la legi tarbiya lañuy def ak tar ak tasfiya ak tarqiya tarbiya moy yar la be ngay bok ci hadra bi goru yalla yi tarqiya moy yekati la be nga nek ci martaba goru yalla yi tasfiya moy jikko yi nga xamantene baxu ñu won nga xamé ñu ko jëlé ci jibril alayhi salatu wassalam ba mu xotté xolu yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko li dé moy ciiru shaytané lolu itam info ñom itam ñu génné ko ci doomu adama wala du dem wala mu soxor wala dal du mëna bax kon lool moy tarqiya ak tasfiya ak tahliya su ko défé nak jikko yi nga xamné moy muñ jikko yi nga xamantene moy di jaamu yalla di ko tuddu suba ngone di liggey di jaamu yalla jikko yoy su ko defee mu wodde la ko kon lolou moy le ku beug li legi man nga andak man legi nak amna ñi ñeukat jebul ci mom dinañ ko indi insha Allah ci la wax nak dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu tay yi de jelna engagement bu bes de wax ne dinun dine siwa islami budul islam yalla la yuhmadu mana mu ngi wax alquran ne wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbal lulul islam dal kant nekku ca sant mako yalla sant ko indal ilahi waye nak dine islam bi wa bihi nu jaddidu donte takna dugal nañ ci ay ada ki bida dana ko rax fot ko be mu set wicc taj di dal ko te hadith waxon na ne yalla day yebal ci temeru at ci ne wala ci bepp temeru at bu ne ben nitu yalla bo xamantene mom moy besal sharia bi mana dafa am ku yalla di yebal ak ku yalla di yonni
su fekkene yonenti nak da ngal muhammad moy al fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq kon yonenti dotul ñew ci gannaawam waye nak yalla dina yebal nitu yalla di goru yalla momitam bu ñewé di bésalat mbollem tak tak yi nga xamantene mom la gañi defon ci l'islam kon lool motax mu ne naway bil mustafa ki barki mustafa nawaytu la yene bil mustafa ci barki mustafa ma lo xamantene yu jaddidu moy yeesal sunnatahu sunna yonent bi al gharrab de ji wex innani naka man ahmadu ni dal la cheikh bi commencé di jangal di yar ki ni waye nak biñu démé ci en 1888 ci la dal di sañ ci nak touba muy touba ben garab la bu nek ci aljanna keman la touba garab la go xamantene danika isin la bo jangonté hadith dina la mbollem ku soxla yéré garab gogu mo lay jox ay yéré yu gëna rafet rek mu gënne la ko koku moy touba garab la bu nek waye nak yaatu wayam ak magayam dang koy baye yalla rek moko mun xam lolou moko wax bimu wote nak mazarat biko waral nak yatawafadu alayhi almuridun yani mam ahmadul khadib wote na yoru munit jinne yek gox yek penkok sow ñepp ñew di jeblu ci mom ndax ni nga xamantene mom lañu gis lol nak moy sabab a kasratul wisayat rambaaji nek ci yoonu setan di ko bay di ñew ci tubab bi nan ko ki de dafa bëgg jihad ak yow amna ay arme amna ay kanu tenko japp te ko genn rew mi te nga gaaw ci mom ni de waye ñi den def li du len lu moy banu jinsihi ay nit ñul ni mom ñoko don wax tubab yi bi lolou amé nak ñu tuumal ko né mom dafa bëgg jihad ak tubab yi comme ni maba jihad comme ni cheikh oumar don def tubab bi né kon nañ gaaw momitam mu dal di def li am né nako wuyu ci biro bacandar lolou mu ngi nékkon en 1895 mu nék fofu ñu yobbu ko lool la doon wax ne iza zakartu yobbu nañ ko gabon ne dal ndem adina bi mo ñu jaaxal dañuy bëgg impo duñ ko mëna xam nit ñi di ko hadiyal lo xamantene ken xamul na mu tollu ñu ne kon dal def nañu décret ne dañ ko yobbu gabon nga xamantene juroom ñetti at yobbu nañ ko fa nga xamantene dekk la bo xamantene danika mu fay mu doga dem moy a 1902 la lol amé mu lol nak yobbu bañ ko yobbu gabon te togn ko mam ahmadul khadim mom moko bindal bopam moy akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu wa zanantum anna almadafi'a indana wal kullu minkum zu ghilan wa yuhasidu eske yen tubabi ak ni farak mom akhrajtumuni yenama genni yobuma ba gabon natiqina yenangi wax ci sen rapport yi bi annani naka man abdul ilahi yalla rek lay jamu
ngen tekki ne wa innani naka man lamu jahidun.

0: 1902 ba 1907 fofu la taxaw en tout cas fofu itam mu ngi andon ak mam Seigne Fallou ki niko tarikh binde ak ñeneen dal ak waye di len jangal zuhdu di len jangal xam xam nga xamanteni tam jël na mbir mi jox ko loxo ndejoram koku moy kan ki moy mam tierno ibrahim mbacke la jëm joju lamu wax ahmadul khadim nenako a su fekkun ne su nekul won ahmad bamba ñu ne ko waaw mu ne ñepp ñepp ñepp dinañ daldi alku sheytane mo len di def nos yobbu len jahannama ni la ko waxe mom mam ibrahima fati waye nak dinañ ñew ci ay lettre yo xamene joxon nako ko ñu ngi ñew rek gannaaw juram benn at yo xamantene def nako gabon gannaaw juram ñetti at ca gabon ak itam juram benn at ca murtani ñewaat na fi ci senegal a 1907 ki jolof mu nek fa ba 1912 waye mbir mi encore rambaaj kat yi jogati ne tubab bi gawal ci lañ ko def nak résidence surveillé danika lu wara tolo 15 ans khamsata asra aman mu ngi nek fi ci djourbel ba 1927 ganna ba nga xamanteni liggey na ba matal lamu don liggey ca tarbiya kon mbokk yi lu toll ni lañ am ci waxtu nañ ci ñëwaat insha allah leen sant leen gërëm di ndokkel ñëpp nag di ndokkel waa Touba ñëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: midi jot sëkk fii ci rajo Sénégal ak mbolimay banqasam dalin ak jàmm
1: awa Cissé
0: jàpp leen ci xët yi ñi nga xam ne ay ndongo lañ nekk ci UVS dañoo dakkal wàllu njàng ak njàng lii li ko waral daal nee nañ mënuñoo boole ñàkk jotandi seen i bourse ak ñàkk jumtuwaay moo tax nag nee nañ duñu def examen te nag wan nañ ginnaaw espace yooyee nga xam ne moom lañ jagaleen pour ñu dem jàng ca mooy ENOYA ñi nga xam ne sax ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo le ñooy seen iwee jour muy président association des parents des élèves ñoom nag yéen nañ ci yàbb bi kii di Abdoulaye Fane moo fas yéene nekk suñu ganu kër ca waxtu wa waa pharmacie nationale d' approvisionnement ñoom itam ñangay artu nee nañ nag dafa am bor bu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti milliards loolee sax buñ ko fayulee seen i fournisseur dootu ñu leen jox benn garab moo tax nag ñuy wootee leneen loo xam ne dinañ ci ñëw mooy na xaatim bi nga xam ne jot nañ koo amal mu jëm ci fële ca pôle urbain bu Diam Niadio ak Lagrose ñi ko amal nag mooy ñeñu ko dénk ñooñee nga xam ni mooy DGPU ak ISPIT ñoom la ñu bëgg daal mooy fexe destination boobee ñu gën leen a jox bopp rawatina nag ñu ngi ci wàccaayu JOJ yooyu sax dinañ ci ñëw ci wàllu tàggat yaram andi ci ak élage Tandaxa Ndiaye li gën a fas yéene yéene kay yi ku ñu koy jàngatal di Dominique Kamara.
2: xibaar yi ñu jàmbar boobu wér.
1: awa Cissé.
0: Manda ak Seyni.
2: boobu wér.
1: awa Cissé.
0: Manda ak Seyni Diop ci wàllu machine bi nuyu leen di leen dalal fii ci rajo Sénégal niñ leen ko waxee.

0: ayu ma binyang manyal che ubab to babe butup ndak ma hurnya ma bi bingiti antumo mahma ban tama ban gehli na to ban tedin Senegal be ma do ginan bi ma hurnya bi nyohi na la min Senegal ma kata ya la ma kimbo bi orgabo bugadat binyang dibi o ma to ma da sun miliyar en kimisi bi ngi tahta la gudum ban ma ngi ma ginya bi ma ngimba nya mo tama ngi dum banu mo tama be ko bugada di gig ndip kamba wetin ga ben sakti na la min Senegal ma samindi against ndip kamba am bi kama da gunta samindi kontil ko la gigi mo hunya ba ma da ya ndinge we alama kimbo bi bisa ya wili njum tuba we gi ya boy nimta bi mo hurnya be bi bu ko lengeli tabi magi mbonge psa gi mtimrat we madu gi na mo hurnya we bin sante bin saki na la Senegal masada ngba ndip kamba sanki anta komba ma ndiwe antu mahajuma sare lawo ed magi anaf komin nyaha an na raison se jogo bele de dundun tongin mo toki ke bele an bete ban magi gine psa be do alama kimbo ngi si gero baga fatina bamba alama kimbo mo ke magi nge ngola mbama gufle mageta su ya bi ina la Senegal ma la fot ba ko dong sigim be di ma hurnya mo ken dang ba por ni ngi len tingan be tanga tay yobo di psinib daje adi we ma du hima o ma hina la men Senegal ma liptina ke bloh ni ke dong sigim be di gambo ma da son million ke me jimin je fe nga fa cha gudum ban ma we ma du gina mo hurnyo si sat bandani ya mon dun tangin mo ko bele bi gimbe lan be tan ban ngi ne psaw ko bele bi ganda na bo undang mi ma fang ma ngetta do lu ya por ni ngi luo su ko tin ba bi ni ni nyefo bo ngi gol ma bi ngi yobo de ga da cha sa men de to ke le ke ngi ba gi ma hurnya mo ke nso ngi ma ndiwe antu mahacha enampor ed magia na departement si jorgo bele e bek tu fana gibi mo hurnya mo gya fek ndanke ko yasa bamba sukuti na por nimpoja ya binya mo hurya mbulle ngior mo nyobi ndane ngba ma mo babtu mbofi poji fo weti ngami rimba ma gitib gi mo hurnya so jorti nan sungon million ngibinta langi cinta law man tingani mara cete ni gamba samindi nyak mo madaso wab nyungba e we gi nyamo cete man gige sambo madaso tu rifiere ma fana binanga madangi ni sa njalma bin cete ni pilge andong gi nyagi ngitil ma woni babtu mbofi poji fema si jor wod ma hed na ban tikna mondun tangin mo alama kimbo kala ndang ko ngat bo ngba ma hed na ke ma coba ko su ko tin glant ma hurnya mo gari su wedi ngba we ma du tingani be tamara to be tin ngodi ya kiti chole ya mondun tangin mo sin yo nduba ngalam nduba ngati gari kida we ma du gina mo hurnyo coba ndani bianti ton gya samango kol mo hurnya ke kigi yobudi mba ma bichanganya we tinga mo ben sakte abo we ma bikini hina la min Senegal ma samende bu ko paglo su ko tin ngi si jor ma binyang ma benangin jarba be mba sakta nguman tingani bu mada yanta wi abo we ma gari ngalam hurnya ke ma kingba mag mesimba biere bi jamanga bi simfo bodo simba rataba e mawu ne ginje mesar e Marie Claire Sen be ba tebe glan ba ma wili bo jagator sentiment do biamba ma se kun chama en jotki tenanga ngati mawu nya himbe gi biamba no min demanta dal dima khadi sise
1: wede seku mane assalamu alaikum badi mandinko nak moylalu madna la kibar di wato fe la cita radio Senegal kibar folo ate hankabi etudion milialon ko ibe université numérique cheikh amidou kane memo university wolebe grewola donc ni taniko ka foko donc ate bi memo donc hankabi la joronti nyantra do ko kela min kam ta koy ma wolese ka dila memo itel mung yalon ko ila boursol miyalon koy manjo e ke kafnyu manya la fanat min tarkanya 13 personnes la dronko yini tandiko mi mudo courant fananti fana manketa jele dolbi jeto yela do courant dilale dolbi jeto dronko e mere do courant dila folo ila direction mena foy ko ka foko dron han kabi dronko e manke be kol kanne he wotuma milliardon ko e mank joron soto foy la kol man kempa etel dun ko hani ko dronko luntan be konole e miyalan kol ko foyol be regle adun ko dolbi jeto milliardon ko la kol be normal ne otuma inyantara ye hankabi ka joron dila addu fele kata examen kan janning ate hankabi ni desambro ko na temela wala yatene be dandiro kele dron ko yela do ko joron dila ni wonte be grewo kelale mimu ate CMST section pharmacie nationale d'approvisionnement wala be man sakunda da bo pek pek lako ka foko dron ko man sakunda ka programme on min ka borote tele bulu milliard moni sey konto mimu ronko man sa kundanya tar min dile la tina dronko bi on sa fono dronko o yatna be boy kanne wal yatna ko njani nyato mimo dronko kan kabi jalizol nin ko dolti mimo docteur Ibrahima Bawol ya Fatimou secrétaire général CMST section PN SN PNA ko dronko janni han kabi wata dan tan nin ko mim manketa dronko jarad la dinkirato salon ko telunteng abota man sa kundala fanato ta katuma sa kundala programme bi bi jetu Camille Beke tel ko borol di bini man sama nawo ko kodota ka burundi ma adu bu ka subvention so to man sa ko ndabulu o mu fenete mi yalan ko dron kan ka bi abe barmakane wol yatane be dabo pek pe fokol se kempano memu ate sare laoti commune nyanga raison de Sédiou département de Goudomp bitro to dron ko les postes de santé so to mi yalan ka kodota ka nya million keme million taluni sey man sa ko ndare yalo je to wol yatena itije mero memu Idrissa Balde tiya nin sewo fanfan anin kontano katun ko population jamal be mabela o ateni poste de santé la nemoma tumomin sanjang e ba batola jeto barfanank milnata je yitende ko kaf ko dron han kabi memu ateni poste de santé te mutakuno mo ya ata mutakum barfana memu ate equipement ti wole manketa din krato Jien Shor dinkira mi ala kafe di enan por département Jien Shor ka itanyoko mimu ate million tanani kononteti yole mero yole bondi an kabi ka banko lo kota ka doku ka ko banko nyanta kaito sotalale way ni tande ko kafa ko banko be katalorum population molle jeto banko nyanta tarala e kanta kantar nya betola ay ni tade fanan ko mimu banko tini ma topoto banko molte ni malama wol yatina bitlo to wilta ka kuto te koto anin kuja mabbe je tumi yalon ka be larin population mo kamin bu ko wulu kay tolu abi ha wiltal han kabi ka kufola koku naka population take bondi ate ko liya kono population mon se wuta fanfa nyim projet mi yalon ko mero ya kamana jeto anala molu nimboto to mbadi manin kol na kamelalu kay tan donc projet lota mi mu délégation générale à la promotion des pôles urbains de Jamnyadjo ni Lagrose kake sud yalon ko site touristique le mu jeto bi laftale kata ka londi kota ka mufla siuna kota kota yenda dar nyabo dato katon al yalon ko les jeux olympiques Senegal bina wole organiser le wole atina dron ke lafta han kabi je ke destination mi yalon ko ay ba abe tar la nyabo dato multitano jeto nyaminto Jien Shor bitiloto te karke dolbi jeto mi yalon ko ka fo je sanchaba doronko ti mimu ate jiol kabonan ate tilen la mafona kana jeto bi be kolya kono ye nyitandiko nin jio samabe kiran fank jio be kabonan karke dolata kana ta sancha baje kan waytane na kolya ndibulu a tina fan hanila bituko mimbe le bunda fonfona yeta jeto fank buro san kolo melan ka kokolie bulle wado je fami musalti ka wole je jio kono wayat na bi e be wole lemba kan ye mako e kasila kendol da dai ka kanivol da dai fo ate jio se tambino nyami mbali manin ko na kamelalu nyina muna banko ke baroti ngamen kamanal badi ma khali sise ate Marie Claire Sen wolbe Sen National nge mesar wolbe RSI hala barka alma tinyan ko na kairola kayti non ko be RSI janne mi mu programme RSI 95.5 kanal badi ma yolande nyaye